0: Zangana Tsotsi.
1: Anginalo nkosi.
0: Ulala. Uvuka. Ubuza. Inkosi yakho ubani? Yindangala njengama wena, mbuzi mawu. Uyenzani?